0: Ok, cuti hamore. Akala muta punya telefoni. Haleto. Salama, salama.
1: Ah, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama. Kamustu uti yo.
0: No, no, salama. Nuluma nani ya muta punya telefoni?
1: Nuluma ni sepunta ntoni ukumelo omakone nondi nondu eliwe yense we.
0: Ozambezi ya?
1: Na ato omoma.
0: Omoma?
1: Eh.
0: Bano ntoi salamu.
1: Salamu ginaba hamara kala ba.
0: Ayo.
1: Media Fernando nena nduliwa Carlota.
0: Arriba abo.
1: Arriba abo.
0: Oh, ya veke telefone ni urmi ke bahosha ba. Ya vahe telefone pa na bahosha.
2: Alo.
0: Mai, salama.
2: Salama tahi na manu.
0: Mio no salama mai. Baronto nsina ni urmi ke kamusi.
2: Nena bakano wa ti chele media Fernando tono urmi Carlota.
0: Ajé. Kaya tu isalamu, mabahi kasinta mininyo, amusi.
2: Isalamu mabatera kraba haja kala sa kong Antonio.
0: Ayo.
2: Wala si Diyashi.
0: Ayo.
2: Kumana ng netenta.
0: Hey.
2: Namahariya na matenta yao.
0: Hey.
2: Kumana sa eti karnay maharia esperanza. Wala ka shilto, namahariya tisha. Ito ninyo, Elena, Carlota, Lise, wala kong kabarla. Amo kiara Maria Manuel o shalawa ni hiwa ta saita. Amo akile na saiti na pato na namunsa. Kukia apa chaniya oto ratu. Kunya to akatula ilo ampula. Eusheni umari wana mina. Ako stantino ao. Ay kine kelela. Manuel emushoposho na nipuriyo. Kure tombabi si yung makamo. At mari si Batista. Ako nga kama ato niye, nangye, nanahipa, nindulo ay na Celestina, Sofa, api ang haluya mga sesta, nangye, nanama kocho. Hindi na nga masitan doon si Sandu, hindi na nanama kocho. Nanu nga marana po talo, napulo po gane, ari o nga gana, maspera, nangye, nanaputa na yao, nama marana gawin o rampang u, nangye, nanama karenyo. Yes, yung ay niya nene.
0: Here he how. Apa ya tando nyonyi apa apa bau.
1: Bon dia
0: papa.
1: Ah me sada mukana we ka biri hata kina kwene gingin wa jere ke yo aba hama bisenyu ya o akuma luishi ya papa luishi we masandu we diwa ndena na na makoto.
0: Eh.
1: Diwana mina wo e wishene o Mario Constantino Mario ana Carlo Lorenzo. Avaristo Patista, kinawa hai salamu, kinawa hili haka kinaku.
0: Asante, nera hiyo papa, umutabuye telefoni Marela.

0: Ai, o amarro cato. Anoni herle meiai. Moni, moni, bom dia. Bom dia, okumi. No radio onto, anera oya ka vaka vakani. Naruja nani?
1: Ndoda ni mlopo na sapato ilapo wana mtu.
0: Ana sapato. Wala? Ni kunolelo kwasa kwasa. Munaviri hahai. Wala, mna mkohele lai. Okuma ho.
1: Okuma. Ya kaila mbanle otepo kuma meshme pula yin hain ate po vahiwa.
0: Ulu ore ravo. Entho atani asipapa ana wingeraya anaya wii enapuiwa ni achu akina.
1: Fakina ku onna onna munya ermi etherande gimi kariki katle kena mama. Ono ahira wi mi tongwa tele le onna kana de tipeki na ku.
0: Nto
1: Mbani
0: kwesensa.
1: ya ria pama.
0: Ah, mo lo tawi enakala no ichu ikinako. Nto ko.
1: Iariti ya pama ja asiti ya na kutsa comportamento a pama o to kutsa moro mkina kutho arwa o hudi vele keni vate ve mudin. Ya pakali la to karito arwe to afto miruku i ku arwe o hudi keni vate. Ntile le weta mfano to ta moro to mkina ku i ni eta pama to na rera o mapula ri ha miruku ano u shetihani. Kimone lo akamia.
0: Nina thamalela moni mnahalo avahani.
1: Moni wapate atuwa marka tona ateja Bonifacio. Na ambudi ote ne mpanya wana kuruwe ya familia na makoa. Ambudi etina ku mpanya onako yo mkuka wa mshepa wenyo. Niki hati onako waka ote ne kawani kutu onaka pa kuku Salvatore MC, kuku Kadishu. Namanu Carlushi, namanu Ramchi mnapanya elako yo mshepa wenyo. Obola mukila yo kana te kuntika sana u ya ewani wana kuruwa
0: wala
1: ya mwalo tsaka sana kana wa uiweta tso kana kuruwa
0: nina thamalela
1: asin ana mako wa hotel ya uiwa tso mtsora nyi ko ko mbana na mako ti om
0: tambe kwasa kwasa morechele
1: tama
0: brigado.

0: Hey, munira nyu ithele ibonapi?
1: Ukiswami hemulupali yake tu, biyo kaphela pahi uswele sheni hiliwa musiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sahu. Mukume banhe.
3: Amala ni etu. Ugarani wa mirava. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera. Yohana uvahanywa.
1: Kwa shukuru pipi. Uroka la wira, amu harakarimu emelela. Nino kanda na manewani. Ikuha ikina, mkino na mota watu mayole nkiti meni ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orakrele. Kila mula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mbira vola. Mbawe mwati lo orere la wawiena. Akuse ava hamu araweni anaweto.
4: Mkuore hopa yo uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.

onye masawe kan lelea na lelea na iwelela miruku na vahiwaka mihikalea chiamaru.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Que tanto amor.
3: Ué, onde era o machuanibu? Mo ke le vele mano e du ka khona wone tshile neng ke la mathapa ne mo yo ken le mwani
4: kino la a vinya ke ha kumbe
5: te ha ni omne rangana e du wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nya mo
3: e pare pare
5: ke ne re pare pare ai makhale a wa ape ya ni solya sa phama ina mo hunsi hani wa
3: e ko ho thamalani munna tui amara ka rupala na vetho a khala no anamani owani Bakinoko kana khola we ka vhaka solya sapama kana thumela ikunu nto ko hiwa winywano muna pe so seva sapama na ve chumna helanyo mo hinna wala melasha
5: okhweya solya saka okhweya wapea na ve osiva miano kisivela wicha na solya so seva sivasha kinapea iyo pasauma na rikiti
3: ahe so kala se ihayo khweya miki na nwero thoma
5: Already he come. Na vetho mo se o tena khala moja.
3: Na vetho wa phe ya phama. Ko nta ke husi heni wa phe ya munna.
5: Ke na mo husi hai. A chu o tena phano ya phama. Ke no tsaka o ya phama. Muna mana mahiku ba mo itile.
3: Yo vire sumane.
5: Edu, ro he para temo ha. E ko ma thapa a hiyo pa sa woma, ni mba he mira vola a tse. Wa tse remo. Akusetho ava ha mwari ena mohana anawe.
6: Bureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpo samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

jamana ma aima otene nafanya wela nizuenu ila jamaka maka yo kala aima olele ya jamaka maka yo kala aima abale amfuna onu ya elabwe ya msambiki amfuna osogori elabwe ya msambiki nuna nafanya wela nikali aima olele ya nikala aima abale ozivelo osuza nuna to aima akuyo nifeza muzizu bulu ozive chavadidu kalaga muzizu wa ichirapi varva na aima normela wela aima enjene anozivelo vadidi epadi eji mevi na wakati nozivelo vadidi sabani pumune wa munsuza yo zichirapi zotiano tiana zichirapi vina kwe sile zini vaya malago zichirapi sile zini vaya lelo nona enofaila ma iyo noteni umbruwa nela epadi ijia ichirapi varva na aima nizwele mu kito muserugani onsunza yo maruma epadi eji obi maruma ichirapi iji nona to kambeni nivurane epadi eji ya ichirapi varva na aima

Samuel dini shanikira mlafoni zase zorashi alikukutele kulokona halawe ni mara chokolela ni alipa na wampa ho ni kanava mza msudu mkatara msambiki msara sa provincia zambezia ndago na wani vhenenerwe na halawa

lava magara de fumi. Kungunyo. Amagarana. A música do Kudaka Mchina em Kuyo. Wena Tomás Makaya. Tomás Makaya umba zisamatinho. Na wena Ernesto Zwalo. Umba lapamatinho. Zamir hungula nisimuli. Umba likoke nisinene. Imi nazimu. Kutna wena mshambo uziye. Umaga chenchani. Wena uziye. Kumbula sa umbarona. Na wako hungula nisimuli. Lokuli tonga suku china. Utasolega nengi. Watu. Edisenga da shikosha le. Iba wa wati senga lwa chaya kule. Ize burani. Jasho fanilo entima. Wena zeka cheko mganu ame. Loko nzi chaya hati shkule. Ngunyutela hiru umu kudushu.

Into con lo trauma pa cerarlo. Ni curra po Inglaterra ni Noruega. Ni ni kuma ni kuru ni mohapa hin ni la po yake khopelele ule. Na kuma bona wa herike makura la mele ni wata na guruguru ya 3 horas. Ni kuru na Argentina ni Suiza. Nenne ni kuma wanda ni fitane ni kuru na po ni kuru na ni ni vire. We nota ni kuru. Ora no duela. Makuru mele vinre. Ni kuru la po yo Fransa. Na wata na ikuru ni kuru la po yo Espanya. Madara we ni kuru la po yo Fransa. Ni vante ni kuru la po yo Marokko. Jampilia a pili. Odino mahiuto. Ni kuru la po yo Espanya. Nota na ikuru. Ni vata. Ni kuru la po yo Belgica. Anito ni kuru la po yo Espanya. Na vali helen pili a pili. Belgica mvoli helen piria moha. Olelo ya kwa haena po ya Inglaterra ni Noruega. Enkwela thawu yota na ikuru ni yona tana na vira yake kopelele ya uye. Ela po ya Inglaterra dho wana dha dhote neti dha wela. Ipacho dha wela, kapatula wela. Imea hato dha wela. Masini kuru nila po ya o Noruega dho wara hati dho hiyana. Ipacho ti dho pilivile nido kando kena kuwene nila mtikira dha nchano. Eko ka kaputu na ene. Eka la oripa. Mlipa wa papi ntuti Clement Tarpim. Ori oholo wana mo papi ora wa papi ntu otene. Or a whole over them television, we own our very fault, the German. And the Analea, Amulela, come quay, or even yet a man of a company, oh, Voko, Kalama, another army, Hereva, another, on the Pandawi, Mukokolo to do him more army, a revival to another Ohoy. Mpuam Tala Mili, and a Hara Morvoka Pidia. Mpira na mbruha kwa nyua na mabata manyumbo. Okumela mshitidu makatera di Msambiki. Misora sa provincia wa Zambezi ya bachua. Nivirake provincia wa kabu delega duwam pulo niyasa. Tuleka unodhuwe liheni yele nene yate na nombo kampira lapo yo Miami. Sasa wa Amerika. Mwiti wale. Mwi mpira wala. Amundi ya na makwa 2026. Wana wakwe lapo raru. Kuhola lana wapate roman raya kanda ya manyate vala na mkampilio. Wa makuru mwameli.

o wampa mlipa o pepin tui erlo na mo na wayele yere nge vayete mvale wo na ron nan kana mo kampiria mahani koro la po ya o Norwega Island om vonke ori mutunya mkweye amutunya avahando nlaka we na mo kampiria mahani koro la po ya Norwega adade omvolenya tivo o wampa ye we ai one yar mi velo ere parpare wona ro on hada we ahe kale parpare wan pia ro vuli ngi yenor baba nam tapelang tivondo he parpare wona we muli baba pinto o van reye va televisa mo vale o hora indo e namo kampiria mahane kona po yo Norwega ari mutunya mukweye tivo vale onona vale mukankeyo vale o tata hino kakada ira kahe mukanke akoya ira kahe mukanke ore mukaka amutunya ka tivo ndo akalana nero awi ahiwe mpiri ahikale velo yele e pringwe mpiria ani avo kivano ne korrela po yo in ororwega wili ne kuna po ororwega ndiki namvo ke ba komonto ba komon ba bale vonto wo teka wole ndo wo ningwe e kapantiele ya yo pakela mpira navo kiwe o komone wili kapantila yo kuchira yo mboka mpira navo kiwe la po yo Miami wa America mpira kavo kiwe wa komon vale namo kampira ni kunda po yo o Norwega ti Odegaard ani kuna po Norwega Odegaard na vara kema rakande ye we a ore o ma kela we a ore o ava herre ni ye ore un vodenya ti bon dom li po me pinto na vai ne nero we na poto kana vo o tunya na ne we hen ti vo ar ke avo kem pira so vo kiwa ni hakira ni kuna po yo o Inglaterra ale ore arna mo kampira ni Anderson ani kuna po Inglaterra ma so hakiwa ri ga kume levate pira ni kuna po ya o wa Norwega ole ti Judy yene judi hoye mukana pira tane kona po yo o kana mo kampira mahani kona po yo Norwego kan le pama numero na ne kumina tana pili ege nan ka kan le pama ti mondo na ope ye alipa na ope pintu ya mone hene muvira we mo akove kumevo yete mvale darmana yevo swedi ye kumi we woram kavhera we yona kan halawe awore o pumuria ni makalelo apa ni haka wi yene awro ka wi diwa ni asweli e kumi wana we mpiro heme siwa na halawe na ronyo wana ni go herro ahon robala ka wonyo wana mo na halawe ngore o hemela mas ni mi emen le akande pama wana we wonda para onna para mu yonu ni oni heka we yo kale tu yo heka ne pama wa yene na ve tivondo e mesingwe ni nankara halawe awre a chinchenevo anavo kampilia.

pirone kona pa Inglaterra kopele de bude amfara kan tamana on pana on panya on panya spice ora vro hinor baba uhone va tekam to kono tekam piro hemi siwan pirata ni kurla po mitala mitana mili 7 minutos de compensação será será mitala ngem tanna mili o kala o vole hiwa o kala yemi avoka erna mo pore mo hawada don vole ngam piria o kala o vole hiwa fasin piro ni kola po Inglaterra na hala wi non tene ne da ole di bukayo saka ani kola po Inglaterra mo kirhe velor bo de clon rice on vana tamana ko pele wuro wota do wote numero mo kumme ne kira ko ne mo o vole ni rvaba o vira on na bara ko yemra kala ya asako ya baher de mo kala pa mo ponya mo kala pa mo vana tamana velor de clon rice on mo kala be dwale asako vana tamana o ponya ne ponya ne ari Erikeni aram bahirna tamana makala pama indo havulu okere omkelele ya roma kela tibondo ahiwora o bahire kuyeni makale lo apama mpiro ni kula po yono ruwega o tudude amvara kan tamana wo widi widi amvara kan tamana wo widi widi ashaka opyo wazali we mpiye ni makala pama mpiro ni kuno na po yono ruwega na makapula mpiria ole din nivald nivald amvara tamana wo widi widi o tudiwo o tudiwo shaka yo na kan hada we pienna ni makale lo apama indo hapia ni makala pama na we o mwe mesa no kuvela ba tempera tani con apoyo Inglaterra. Empire da Nicola apoyo Inglaterra. Mpira tani kore apo Inglaterra ani avo kiwe kapantiela yo komo ngule lukulu kumo lipa wame pinto kele ya wea mkuhera wa kampira mwane kola po yo o Noruega ori hea hea vanyate mvale ana kuhandu tisini yo pwane la wera mpono roka vihiriwa mpono roka vihiriwa wana ronanka wana na wa kampira mwa mwete na gudi balinga mvono wandepure on volo le pure wala na mo kampiri a o weli ya na o hele diwa ka bono wo oni ret ne halan ne herican ha bono wo oni ra atene a wadiwa a wadiwa a wadiwa a wadiwa ehingora o tapulela yele ena tshea yele le lingwa ya we amphonda we tapulele we amphonda we keni holo we am pon la yenda na we are the pulling here he have on your area ya abi thala mira ruwa ihe da jere ringwe no mo kampira ma hakande pama aswele yekumi ayavo yaza ko we mukamhire na halawe na wahela

Inglaterra 2, Noruega 0, mutalama hawa vena wahenga mirida chere ningwe, ni mpiro na wakibwa, wana rune kuru na po yo, o Inglaterra, na hala we ni kratifu stikansoni, we ni wana ovaria, ni kuru tani, nona ya, na ya wadadia, o vokana mamoza, kuno ni kuna la po yo Argentina, o hoyo kuno ni kuna po yo, o... Suecia na halawe nere maro nere meto wana we le kuka khana halawe ya male ina ana ara vira amwe da pore makuma sina kana kwa thanna raru amwe da pore makuma sina kana kwa thanna raru amwe da pore makuma sina kana kwa thanna raru ele kulo ko ne kona po yo Inglaterra born ofelo we manda hiriawa born ofelo we manda hiriawa amigos e amigas